0: passa. Yesu be show. Yesu be kao. Obe di ama o. Obe kasa made. Me papa. Oyo nyamia. Oyo nyamia.
1: I'm a man.